0: mi chito nekasir comment ibo cheplet en ngolyondo nekobo barchuk kole kot komi any olimbo US koyoche kocheng ole nyokoregundo ilmotyok simanam bichu
1: abare komami lakopta neteteo mese akomi enong cheke nenyokono kitindoi airport en Narok
0: ayoi kasit
1: kokomba private jet iso
0: ui kasit Eba ke balo.
2: Dama jana tarang ngati jakpot ya sama suka mu ne.
1: Bye bye.
2: Ade bot ya gile.
1: Ei.
2: Amma cek yo ke mengi se yo amma cek ana ta garo jebi so ba amma cek ane garo ku tegis ke.
1: Eh.
2: Boy amma ku tegis lo ki.
1: Eh.
2: Mati ne ji taun mosti got karibu
0: Yes.
2: Wa mu ne na ba studio.
1: Bye bye.
2: Amu ne botia bile.
1: Bye bye.
2: Umma brune and tilai leder urat le mure ngarori go ga me ko pen din sa na ba mu dilo.
1: Mhm.
2: Ani re ga ko to ne ngwe ni ge wa ngi to go ndo si ge tie ne nda ya go go ni se.
0: Aya. Ani wa to ne ngwe ni so matia. Si ko dile si mai. Ana do bi le ya le to ne. Reji da le we we to ne ne.
1: Ya ni maya be.
0: Ire le ba be. E ba e fe ba lo.
2: Para na lo.
0: Yes. I'm not going to be able to do it. Ilela
1: kele
0: kidogo kabisa kagendo
1: kanga
0: ka church kidyo
1: kolo kama go ya tinye lakini ko tor gi churches
0: ilela
1: akiamla
0: gele
1: yanga le ko gi church ko mabiyo ko yanga le kagingota mba ko uri
0: ba uri kabisa
1: inaida
0: ngota
1: chenge munye gujo
3: emo fm ninyo tugul

0: ye inyeket ki tena chape we notar sare leni anetan bana dai wase tan sokol kurater clement digital man
1: e gore na yeta kap tinga gib salve mwenyewe
0: yekine jin metro
2: Emo sabarnotik en Emo FM Kokibarnotik ko magat keger kele kakicherge akigilge asikewal sobonwekyo Chang boroinwek chemiten kobaten kasarta age komuch kosirech Noton amune en Emo FM Kebun tetutetab Emo sabarnotik Kimutu kimngomotinik cheterter asikecherge akeganaptege kokibarnotik Matigany kosirin kila jumatatu agoi komut kasi kongeten sait sogol agoi sait taman bokoskoleng omiten ak Clemo ak Ipsalbei oiwetab kaptinga
0: Alego chatan, ikatibi kama algo leni atan, Emo FM?
3: Clemo?
0: Hey!
3: Yamuna Clemo?
1: Ida megei?
3: Amuna Ipsalbei?
1: Bye bye, kapso oiwet buanam?
3: Na, ikatibi chua enga Nagan ko lazen waga garopa ropa Akpo tinda ngeen yu agenne Sawa
1: Sawa
0: Kongoi missing your radio turn Emo FM
3: Emo FM alo
1: Woi
3: Ile Emo nemye faya
1: Nemye
3: Amne gito ziyo na nyono manyo
1: Bye bye kapso olin
3: ane ko mara pa ma sa ba
1: mhm
3: na ga pa na ne mo ba
1: e gato
3: na ta un ngi mo eta ba te ne tin den den ga ta ma ti gi ni wa to ga ni yo re a pa ne tu de gi bo tu de ni we ma ni
1: eh
3: a mo mo ngwa ne to tweri ba ya ro ne ne mi ro ba ma sa
1: wai
3: no ne ni ja na ro so
0: ko me ni se ba le ata
4: emo fm ni